0: dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
1: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
0: Subdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
3: sa ating Filipino Ethnic Show.
0: Mabuhay Makay, Radyo Pilipinas.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng OPM dito lamang po sa ating Community Radio Makai, Mabuhay Makai Radio. Ito po si Tita Aubrey at kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, si Kuya Olaf, si Ate Spamatitlog, si Kuya Chambi at si Ali at si Kuya Jason na maghahandog sa inyo ng isang gabi ng musikang sariling atin. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Hesukristo, sa biyaya ng Mabuhay Makai Radio. Kami po ay nagpapasalamat at hinihipo niyo po ang lahat ng puso ng aming tagapakinig. Naway maging daan po ito ng pag-asa, inspirasyon at pagpapala sa maraming tao. Gabayan niyo po ang bawat host, tagapakinig at lahat ng bumubuo nito. Patuloy niyo pong pag-alabi ng aming pananampalataya at pagmamahalan bilang isang komunidad. Sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: At para po sa ating sagip kalikasan tip for tonight, bago po kayo matulog, ugaliing i-unplug ang mga appliances at chargers na hindi ginagamit. Makakatipid po tayo sa kuryente at makakatulong pa tayo sa kalikasan. Maliit na hakbang, malaking pagbabago para sa ating mundo. At syempre po para sa 4CRM Community Radio Makay, we support Containers for Change. Kung may mga lata at bote po kayong gustong i-donate, sabihin lang po niyo sa amin or iwan sa doorstep ng community radio station doon po sa malapit sa Malaysia House. Salamat po.
1: 4CRM Community Radio.
0: At ang una po nating awitin ay ating ihahandog kay Sis Helen Grace Soriano. Ito pong awitin ni Mr. Ray Valera na pinamagatang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. At ang susunod na awitin ay kay Clara Benin na pinamagatang Araw at Gabi para kay Grace Gonzaga. At ang next ay kay Moira De La Torre na pinamagatang Tagpuan. At ang susunod po ay awit ni Mr. Ogie Alcacid na pinamagatang Ikaw Lang Ang Mamahalin ng original ay kay Joey Albert. At next po ay awit ng Ben and Ben na pinamagatang Kathang Isip. Our next is a cover from Justin Vasquez, Kung Ako Na Lang Sana, Acoustic Session. Ayan po. Makinig po tayo.

Para sa next half ng ating Filipino Ethnic Show, ang unang awitin ay cover ni Mr. Boji Dasig na pinamagat ang Ale, Nasa Langit Na Ba Ako, na trending sa ating Facebook or social media. Tadhana ng Up Dharma Down, TL Ako Sa'yo ni Miss Kitchi Nadal, Minsan Lang Kitang Iibigin ni Mr. Ariel Rivera, siyempre ang Ako Naman Muna ni Miss Angela Ken, at ang Kailangan Kita ni Mr. Gary Valenciano. At para kay Sis Mirla Salandanan, kay Ate Mirla, ay ang awit ni Miss Geneva Cruz na pinamagatang Kailan.